Hayi madikela ngihleli nawe empukweni sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Asonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahle yedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini emqaleni. Dankulu.

Baba, mina ngibone nge-indicator. Ngibone itishazi. Ngibone itisithi.

ukuthisa ngiziyo yami silinike umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile bangifona ngizibeke.

ukuthisa inhliziyo yami filimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kuqinile angifuni ngizi

imfundo ba sithandaze kwakunye sonke ngawo ebusuku uthi ndoko kubaba nohluthwa intoni kwenze ndoba sizokwazi ubheke enkosini ngenxa yomthwalo wakho nasebusuku nje uthembekile uthembisileyo.